0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sabukan din akong asawa. Ibuntag sa iyo pa lang. Sabaan na dyan kayo. Halinggonggong kay baba. Madugayan eh. Butangan ko mag-inigdaktip ang baba ni bata. Nawaragod. Butangan ko idaktipan kung yun ang baba ni Murmahilom ka.
1: Kamalo ba ka? Nagbasol mo nga nung ikaw kung ipang asawa? Hoy ka na!
2: Ay, ikaw na bala nagbasol. Labaw na ko. Kinabasolan yung kay ko nung ikaw pa akong napiling pakaslan ng pati ni mong maldita, ha? Taratita kay kagbaba. Alingogo kay kagbaba. Daktipan ko yun ay mong baba ron.
1: Saman ka, no? Di pa kang bangon din, ha?
2: Pandamay. Ako asawa. Darling. Yes, darling. Good morning. Mabangon na, darling. Okay, update na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Nga nung nagdala-dala mo kag daktip, saan mo na ni mo? Ibutangin mo na sa kagbaba.
2: Wala, darling, oy. Kaneng duct tape. Ako lang itanaw kung wapa ba ni ma hupas ni kung mupilit pa ba ni siya. Tanawa. Ano ya? Ako lang siya, oy. Oh. Ay, mupilit pa ganyan yung duct tape, pa ni.
1: Ah, ayaw na ta. Duct tape, gini mo ni akong baba. Sabi ng duct tape, eh. Duct tape, ako ni baba. Wala ka ngay ni mo.

0: Power sa soundtrip.
1: Power sa laugh trip.
2: Power sa umaga.
3: Oh, yeah.
2: Power sa umaga.
4: Nakakaloka.
1: Power sa umaga.

0: Dong-dong, dito ta sa cemetery mag-date, dong. Ha? Kadlok na, oy. Para ako yun ma-prove, dong, ba napatay ako sa'yo.
1: Ana.

0: Hoy, Cador, 30 plus 30, pila ba?
1: Oh, 100. 100 pre, tama?
0: Wow!
1: Katawa mo lagi ka, pre.
0: Abin ako, guwa ka kabalo.
1: Pandaman.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
3: Use hostess in a sentence.
4: Use it!
3: When the phone rings, I ask hostess,
5: Abaw! Puwerte!
6: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

buti pang ice cream dinidilaan. Ikaw.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Bart, na-chismis naman dali sa office, Bart ba? Oh, kung saan na pa-chismis ka rin, Bart? Si Mang Kanor daw, bayo to na!
3: Kumutuhan na, Brad. Uy, tanawa ang Facebook ni Mang Kanor. Kanyang chicks. Kita ang ginis sa kuwa gani. Hamis pa dyan kayo.
2: Na, kung nagingon sa kuwa lagi to, bahala ka, di kumutuo. Si Mang Kanor lagi. Uyot sing lagi daw na.
3: Ah, basta ako, di kumutuhan na, bay. Mang Kanor!
4: Hey, Ton!
3: Mang Kanor, ay kalain, ha? Idol, beta ka kayo.
4: Gano'n man day?
3: Kadungog, mangko sa mga chismis-chismis na rin.
4: Ngaon siya?
3: Bayot to ka?
4: O siya? Ako? Bayot? Kasi nagigunan na. Ito serang prangke na sila. Sabi na maging angel ito bayot. No? Baka ibinid siya nga na kung giturba. Wala, di ba? Di ba, Brad?
3: Mang Kanor, ako man ang dugo ng gigunitan.
4: Adili, nagpasabot lang ko, di ba?
3: Kung paan yung magigunitan?
4: O gani, nangita kong ebidensya na ba sila ebidensya nga na uyutsing ang sukins. Ay, ayaw ka kita-kita ang sukins kay masuya dahil ng surans.
5: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamork

0: morning class.
1: Good morning, sir.
0: A verb is an action word. Bitoy, give me an example of a verb.
2: Went, sir.
0: Very good. Use went in a sentence.
2: Yes, sir. Go went to town.
0: Mali. Wrong. Kumugamit ka go. Wala na'y went.
2: Sir, kanang go, apelido na ni Jessa. Subdong sentence po. I sun the bird, sir.
0: Padaman.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dayday, kung sabdon mo lang ko, kuhaon ko gid ang mga bituon sa langit, kag ihatag sa iyo.
1: Ano? Into? Ah, pakuda, di ka gani kakuha sang kanon nga gapilit sa punta sang ilong mo. Bituon pa sa langit. Nugay, ah, kuda, hipos!
2: Abaw! Puwerte!

0: paitan eh. Doon ako kabulan wala kabayad sa akong boarding house. Na dong, ayaw na lang nabayari dong. Dari na lang kamu puyo sa akong kasing-kasing.
1: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ladies and gentlemen, this is Mang Kanor checking in. Ako ang inyong BJ karon, Video Jackie.
1: Ano? Siksa mo na si Trixie!
0: Darling, iro na sa itong siligan. Ladies and gentlemen, yo, what's
1: ano?
0: Up? Sa buka.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, iro lagi na sa itong siligan. Sa mukha ni Boy, nagbuhat pa kong video na rin ba? Sa mukha kay ka.
1: Hoy! Kinsa na si Trixie ba?
0: Di guguga. Iro lagi na sa itong siligan.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, gingnan ka. Iro lagi na sa itong siligan. Kapila man si kaingnan.
1: Ah, iro day ha? Ah!
0: Agay.
1: Tubagan ang iro sa itong silingan nga si Trixie na nawag.
0: Agay, darling.
1: Tubagan na ka!
0: Ruff! Ow!
1: Ruff! Ganda!

0: Mangganur, mangganur. Akong papa ba? Gitahod jud sa mua.
1: Mo ba? Ya matra. Unsa man dili mo papa? General?
0: Dili. Gitawag man to nila Lord.
1: Ah, binoang. Isa ra may Lord.
0: Lord lagi akong papa. Drug Lord.
1: Padabay.

0: lugong gabing.
1: Nano, kamurat haw. Anong kinapaligban mo?
0: Balaan mo murat, nagalibugid siyang ulo kung paano ko bayadan ang utang ko kay Benhor.
1: Ay, kasimple lang na murat. Hambalun mo si Benhor na hindi kakabayad sang utang mo sa iya. Para siya naman ang hindi katulong.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sila dawadi. 3 plus 1.
1: Aw, kadali la mamo. 4 po.
0: Very good. Oh, ikaw naman Rambo. 4 plus 1.
2: Toman, toman. Pag makore, akon. Favoritism.
3: Subo na ng subo.
4: Sa lunch break na palong-palo.
5: Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
3: More sa tanghali.
6: More sa tanghali.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mister, pagkanindot sa sonata, muna tayo kuha na di. Need for speed, fast and furious. Pandamay. Hapit ko manas pagkana ni pick-up. Pandamay kang ribira ka di kakabalong mo drive. Taparan ka, may kukdong tika. Hindi ka mapusan ha. Pabuyuluhan pa na ako na kong taraktarak. Taparan nyo tika ron. Sitahon nyo tika. Kani mga ribira na di kay bawang mo drive. Pataka na lagkat. Magtapan na ganyan. Kulungan ako. Ano yan? Aprihan na ako na akong bitana sa kanan. Ius-us na ako na akong shades. Paunhan na ilagay ni Kaisog ron. Tanawan ako. Sitahong kong hindi. Ano yan na? Psst! Hoy! Usa man! Suko ka? Mataka ramang kagkat!
3: Oh! Nasuko ko! Ikaw may nagpatakagkat! Ganina pa ka ba? Isog ka? Usa man! Nogya! Nogdari! Dali! Dali!
2: Ay, pandamay! Isog man ni kayo ni... Boss, relax lang, boss. Nakuratan na ka, boss. Wala ka masayol sa mong gibuhan.
3: Magsuko pa ka eh. Dali na rin. Naong dali.
2: Wala, boss. Ay. Anong sukogot? Ingunan nila yun eh akong naong. Wala lang na suko. Pero ang tinood, wala. Doon ko masuko. Boss, kapila ka mukha at sakwa. Why problema na, boss?
3: Dali na rin. Naong dali. Dugay-dugay na ba yan yung wakmasubhan akong kinumo?
2: Boss, ayaw lagi sayangin mong purma. Kay paninton ka ni anak. Kapugi ni mo, boss. Pagong ligo pa yung ka. Nakainit pa yung ka. Sayang kayo. Wadi lagi kumusukol, boss. Talawan kayo, boss. Ay, pete, talawan na gina ko, boss.
4: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod. More sa tanghali. More sa tanghali.
5: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Ang sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Or sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo! Lahat na papaparapapap mo sa tanghali.
1: Araw-araw piyesta sa M.O.R.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R. My only radio.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Besh, selos ka man ang selos. Sa trot lang, naging kamuhaw.
4: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
5: More sa tanghali!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Wala d'yo ko lang kapag ausan sa kong ibate. Diyan na lang d'yo ko sa sagbutan. Aniya. Salamat. Success.
2: Hoy, Kanor!
0: Panamay, si Kapitan.
2: O, sige, hopo-hopo ni Buhi, ha? Nalibang ka ni Hano.
0: Wala ka po eh. Sa nalibang?
2: O, sama na yung kita mo nagkalo.
0: Kanikap? Nakanakop kong langgam nga parot. Mahalaw na ba kayo ng parot, Kapte Musturya Biana? Muna ka, gunitin ni Kalor, di ni kabuhi ang parot.
2: O, mao ba?
0: Kay kung makabuhi ni, sayang kayo, kwarta na ni. Gunitin ni Kalor.
2: Ano
0: kay bangwa kong pisi, okay?
2: O, sige ka no. O, asa naman to si Kanor? Danina pa ko sighawid aning kalo ba? Nang hawid aning mga bukto na ko. Tinood yun ka nga parot ng nasood sa kalok. O sa kaninga klase nga parot nga di man mo tingog. Masig na amang ning parot o wa nakaginhawa. Ako oto na lang ko ni. Dugay kay kang kanora ka ania. Kanor! Kanor!
0: Dabit, nanakpan na ni Kapitan ng akong parot.
3: Papadighay ka sa sarap!
4: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
3: Dahil lang saya, non-stop!
4: Sa tanghali.
5: Don't take it personal.

0: Use depressed in a sentence.
1: Use it!
0: Depressed is the one who leads mass on Sundays.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 몰
0: 구글 더 몰
4: 오이 bigyan mo naman ako niyan.
5: Bigyan? Bakit? Ako nga binigay ko lahat ng gusto niya pero iniwan niya pa rin ako? Ayoko na magbigay.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Kalami sa akong tulog. Nagdamgo pa yung kuga. Gisugutan ako ni Ritz Asol. Pagkagwapa ba yan? Pero basti doon niya po na kung sa akong damgo. Kabaho ba ron? OMG! Nagtapon og basura sa atubangan sa akong balay. Imposible po niya akong iro ang nitapok anak. Kaya naghan yung kayo. Sus Mariusip, napindayapin. Napasilupin niya po lang. Kinsay nagtapaw ka ng basura, dire! Kamong mga silingan, mga wagin mo'y batasan, gihin mo rin yung compost pick, ang atubangan sa akong kural, mga bastos, nungay mong danggo. Kuhaan ninyo na, dire, kung di mo gustong maghurimintado ko, dire!
3: Hoy, Kador! Nga nung ikatag ba ni mo ng mga basura, dira?
2: Pandamay si Kapitan.
3: Kabalo ba ka nga gitapok na muna sa'yo sa buntag ka o ba ng mga silingan? Schedule ka ron sa garbage truck nga mo kolekta sa basura dire. Unya ka ron imong gikatag-katag. Di ka para mabigtapok ka na.
2: Kapitan, unsa gikatag? Wala na ko nagikatag. Ako anang gisegregate mo nag-iingo na to sa basura. Proper segregation. Natay biodegradable o non-biodegradable. O katong mga panit, ilahi ni mo sa mga plastik. Sama ni mo, Kapitan, na ka-plastik kay ka. Isang baho ganit kayo ng basura ni Kapitan. Ihurot na akong simhon. Parawa na'y baho. Parawa na mo'y simhoton.

0: pre. Mapabulig tani ko si Mo.
1: Oh, pre, ano to?
0: Makita na kami tani isang chatmate ko nga, Bilam. Di kay pigado ta sa English, pre. Patudlo tani bla. Ara na sa pre do. Siya gini pre, misti. Siya gini pre, oh.
1: Eh, ano pa na ulat mo bug nga da yun? Ambala sa hi.
0: Hi.
2: Yes?

0: Mga bay, ang akong iring, maayo kay mo patayog ilaga. Musayo pagyud og trumpets.
1: Ah, kalayo ra nang imong iring sa kong iro. Akong iro, kamao musayo og cha-cha, bugi, tango. Daggan pagyud kay tricks nga pang sirkus.
0: Ah, mga bay, bole sa ko.
1: Oh, Mangkanor! Ano mo uli, Mangka? Wa ba kay binuhi nga talented?
0: Ay, bole na ko. Kay ni Tex mangod ang akong kanding nga ang tabanog ko na sa akong manok nga nasangit sa lubi. Bisa ka sa among karabaw. Mabalik niya itong lubi. Tinanong pa ba yato sa akong kabayo?

0: Hoy, Damian! Dey, takamailing na magparaburo bakla, ha?
1: Pako man, tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court, eh.
0: Yan, narugkaan. Astig!
1: Mama? Mama! Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Oh! Don't leave!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kamay na lang yun. Malayit na dyan ko. Adi na, musulod ako sa opisina. Ay, salamat. Wadyo ko malayit. Nakaabot pa dyan ko sa oras.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Uy, Mang Kanor!
4: Himala,
3: wa malayit! Wala,
4: sayo
3: ka ni Mang Kanor!
2: Sayo ka ni Mang Kanor! Yaw, Mang Kanor, uy! Wadyo ka nalayit ron ba?
4: Nakachambag yun si Mang Kanor! Pinaw!
0: Pa-burner na yun! Siyempre! Ako na good day. Mang Kanor is my name. Malate ba na ko? Magpalas ko ninyo.
2: Wala lagi malate, pero anong bali man ang mong t-shirt?
0: Panamay, baliktad man ay akong t-shirt. Ay, gituyo na ko ni. Kabalo mo, padulong ko din sa opisina. Gimino ko. Kung wala ko ni bali akong t-shirt, wala ko kabot ni rin kay isaag ng tako. Unya, nalate ng tako. Kasabot mo. Nakalusot ko gamay na.
2: Ay naman Kanor, palusot pag yun ka. Namaliktad yung ang t-shirt.
0: Tali na ko, Director.
2: Ano sa mga Kanor?
0: Sambok do kay kasimutan ako. Simutan ko yung
2: kanan.

0: Oi, class, sabe tako ano natin nga pambansang sapa?
1: Sir, ako sir! Kunto!
0: Hindi! May aras ang W sa punta!
1: Sir, kunto!
0: Hindi! May ara in isang sungay!
1: Oh, pwede! Sir, demonyong kunto!
0: Bago! Pwede!
2: Sasaya pa.
3: Pag fully loaded ang kasama.
2: More sa hapon.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ladies and gentlemen, palakpak sa ato ang contestant number 3, Veronica!
3: Oh, sige na, go girl! Imuhaning gabi eh, magdaog dyan ka, guwapa kay ka girl!
4: Sabag!
3: Uy, mga ganun, nalagay ka diri!
4: Oh, siyempre, muna mong kandidata ka ng contestant number 3.
3: Uy, maun na, proud kay ko ana niyo, magdaog dyan na siya, Ren!
4: Say mo daw, uy, di na nakadaog yung mong kandidata tanawin siya, Rana! Gabakang lang agi, lagong kay tuhod. O niya, tanawang ilok. Pati nagumamurag na yung namumuong sa manang panahon. Di na nakadaog ang imo, kandidata. Tanawa, tsura. Guwapa na yung slime. Biyaka ng ilong ana.
3: Sumang ka mang kanor. Uy, grabe mo ka makasaway. Uy, wala ba ka guwapo?
2: Huwag ang inaog sa ato ang mutya ng barangay. Contestant number 3, Veronica!
3: Yes! Don't get your girl! I'm very proud of you! Congratulations, ay! Oh, congratulations! Guwapa kay ka! Ikaw pinangutihan! Ah, Mang Kanor! Oh, sabi masulti ni mo, hilo mo na makikadihan!
4: Daan pala, gijup ko! Maugay mo daw! Maugay na ibet na ko ka ng kutisan number 3! Maugay na imong manok! Anak na sa mong silingan. Silingan man ang bata. Nagamay pa kayo na magdagandagan na dito sa mong barangay. Karon, kumpare na kung amahan na. Talintedyo kayo ng bata. Dila ng pamutya ng barangay. Mahimog yun ang Miss Universe po. Kung nasimogan, idol kayo ka. Oh!

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang alam mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to'o ang imo na bakal."
1: Pow! Puwerte!

0: buntag na dong. Magpatsin ka punta ko ni mo dong.
1: Be, ato dong tanawon be. Sa daw sakit ni mo.
0: Kuhan ba ko dong? Kaling ako ang hutoy dong pa. Muragwa naman ni niundang ni.
1: Atuwa dong si kapon be. Sige, ubo na. Ubo pa. Sige, ubo pa dyan.
0: Ah! Unsa man ako sakit dong?
1: Ubo.
0: Pandamay.
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kapulya na ng Facebook. Sige nalang tagbasa ni mga OA king ng mga post. Wa na lang yung lagi post-post ka OA-han. Walay forever, walay forever. Ay, dako. Mauro ginin mo gawa silang mga post. Naiuban magsigig post ng mga pasakit. Kagibiyan sa uyab. Kagihat lang ang tanan. Ay, dako. Pagkasamok na lang yung naling Facebook. Wa na gimahimo ni mga tao. Sige, hugot, hugot. Basta na ni mga tawhana. Mga bitter kayo. Move on, boy, move on. Ayaw mo sige kilaw o gampalaya. Muna'y kadahot ninyo. Kaday mo ka move on sa inyong mga first love. Kung gibiyana mo, pangita na muglain. Move on.
3: Oh! Believe you ko sa imong Mangkanor ba? Naka-move on na din ka atong Rubinga, nag-Japan? Atong imong first love, nga patay kaya ka?
2: Aka to si Rubi. Magayayo to bayan na to din kung siya balikan na ko niya. Ipalarga na ko sa Japan. Para mag-entertainer dito. Idawat na ko ang tanan. Tanan kamingaw. Halayo ming duha. Long distance relationship. Pagbalik na rin nagbit-bit ng hapon ng kanahan. Magayayo to bayan na to. Huwag yun ay forever tinuon. Dinene lang ipang post. Huwag yun ay forever. Uy, come on ya. Huwag forever. Uy, come on. Agbay-agbay. Magbulag yan po mo. Huwag forever.
4: Ang Changi Michon.
5: Kompleto serigado, salinsa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
4: Ang Changi Michon.
5: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
4: Ang Changi Michon.
5: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
4: Ang Changi Michon.
5: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
6: Choy, nabakla ko dabi, Choy, sa ginim nun. Ang basko, gitala, Choy, ang igo, Choy.
7: Ay, day, hindi takapagbaligyan si Nanday. Kay baskog na ang igo sa imong atay.
6: Ay, matuod ka, Choy. Di baligyan ko, Choy, sang may igo, Choy, sa tagipusoon, Choy. Kay painom ko sa migo ko.
8: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Meg, nanumaning no biya ko man. Paano ko din siya pre ang balon na kaitkom sa ilok yaman?
1: Ah, kasimple lang na pre. Ang hindi man siya ma-offend bala. Ang balon mo siya pre nga, naglambing lang bala pre. Ah, langga? Anong deodorant mo man? Uling?
2: Abaw! Puwerte!
3: Mix of rock, mix of rock.
4: I become so numb.
3: Mix of rock.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Coming from Bounty Land!
3: Sabarol, perte mga lingugoga! Kaysa naman po'y nagpasaos ko sa kayo kay Bao natulog da. Walter batasan. Palugod ko rin. Kapanabaning kalingog-gog. Baning saunsa. Pagod ko rin.
1: Hey! Nga nang imuha mo nang gipatay ka, Nor! Kita ka nga nagsumba ko, ha? Nagpapayat ko kay basig ilistan ko ni mo. Nga nang imuha mo nang gipatay. Hala! Apel dere! Uksayo! Parang payat ka!
3: Yes, darling! Iunan ako ni!
1: Sige na!
3: Yes, darling! Pagkahoyan! Nakurog na akong tuhod! Kuya, huwag yun mo masayaw, darling! Darling, masangko ng chassis, darling! Saan man aksyon na magkukalipong, darling! The best of

Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dire sa Cebu.
1: Mac, di bala ko pintinsya na kita duwa sa Inglesya na sa school?
2: Okay lang.
1: Di Inglesya ni Bio?
2: Be.
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
2: Ha? Budlay ba? Kaube.
1: I'm the best. You know what I'm saying? I am the best simples.
2: Sige, be.
1: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
3: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
4: More Sagabi Express.
3: More Sagabi Express on my only radio.

0: palibok noy. Anak ko, ano ang ginapangasubo mo dira? Nagapalibok agad.
1: Kabut lang niya tayo kay ano kuno ang plural forms ang rice?
0: Ang plural forms ang rice, apo kasi siya na anak. Ang plural forms ang rice, amo na ang extra rice.
2: Abaw! Puwerte!
0: Ang plural...
3: ano kuno ang plural...
0: Plural?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Balilin, dili na lang ta sigawas inyong balay.
1: Ay, uy, dali na, good. Sulod na lang ang Kanor ba? Bahala ka na, biya ko'y surprise.
0: Unsa lagi na imong surprise?
1: Surprise gani, dali sa lagi, sulod sa ta. Pag musulod ka sa among balay, ihatag na ko ang imong surprise.
0: Unsa ka na surprise na, nagpangagot na akong ipon. Sige, musulod ko. Bantay bitaw di ko maganahan na imong surprise, ha?
1: Maganahan lagi ka, ani, promise. Surprise! Hi pa! Akong boyfriend di ay si Kanor. Kanor, maoday ni akong papa. Police day ni siya.
2: Mo ba? Mo na yung uyab?
0: Panggabay, police ang amahan.

0: Si sayan maurag! Si sayan maurag, digde!
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala.
0: Hindi, ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Sisay naman tabi sa induan matalaw. Sa mga matalaw naman.
3: Luluwa na ka mo.
2: Luluwas na ka mo.
0: Tabangin ako ninyo.
2: Pando. Sorry. Sorbay man sana. Ano? Yung si Tagay Kobe.
4: M-O-R for life. Nothing but hits.
5: Have it fast. Ow. Have it quick.
4: That's my
6: only radio.
4: More Suck a Big
7: Express.

0: Girl, anong cellphone mo?
1: Siyempre, Apple. Ikaw, Yahaw?
2: Well, Blackberry. Ikaw, ya girl? Ano yung mo, ya girl?
3: Simple lang ah. Cherry ah. Te, ikaw, ya gang?
4: Siyempre, hindi ko kayo mapaperde. Ako ginunaw na bakal. Rambutan.
2: Ayabaw! Serte.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Si King Ludwig.
1: Hi! Nanagat si Ian Veneracion. Grabe. Kukuha gid niya, oy. Ang balbas, ang buhok. Grabe, tigong naman unta kayo siya. Tangkad kay siya niya. Guwapo kay siya! Pagkatisay gid niya mo, Ian. Oy, pangandoy gid na ako ingon anak ng lalaki kay Santa Castiwi.
0: Mmm! Ang damay. Mga kong darling. Naghalok-halok sa TV. Magsilos mapunta gusto ni kag Ian Veneracion, ha? Pantay lang ka.
3: Oh, Mangkanor! Ay, tirada si mong gupit. Gusto ka shiba na itong naong mo? Ay, mukhang kuhan balbas.
0: Uy, Adan, unsa naman imong tato? Nihubag na kiwan ni mong ibayre. Asa, ayaw ni shibi akong bongot kay pina Ian Veneracion, eh.
3: Ian Veneracion! Uy, Mangkanor! Kuliran buta na, kerhugaw sa tura.
4: Lagi ka na sa pananaw sa babae, hugaw kaya naman.
0: Ayaw mo pagbuot, ayaw mo pagbuot. Basta, tremi lang akong buhok. Kaning akong balbas, pabagaon ko ni kay pina Ian Veneracion. Kasabot mo.
3: Ah, okay, Mangkanor. Ariglado.
1: Oh, Kanor, nagkaon na ka?
0: Darling!
1: Nausam na yung dagway!
0: Gano'n mo diya?
1: Hugaw man kayo na yung muhang naw! Wala po ka na malbas ba?
0: Darling, siya hugaw, kabalo ka niya kung bungot na pina Ian Veneracion na. Di ba? Muna yung mga type na laki.
1: Ian Veneracion na yung muhang dagway! Kapangit ni mo!
0: Sa kasakit siya yung panultihon, darling, ni Bounce. Naigo siya yung kaugalingon.
1: Ian Veneracion si mong kagaral? Kalayuran ninyo!
0: Sabi po ka mga salita, darling. Maka-hurt ka ang feelings.
1: Alangan! Sakit yun ang tinod! Pamalbas ka, Nor, ha? Pamalbas! Kung diligari na shiba ni mo yung mga bungot, laplapan ko na! Kasabot ka!
0: Dili lagi, darling! Ian Veneracion lagi ko!
1: Dili lagi! Pilingon kay ka, ha? Layo na kayo mo ni Ian Veneracion! Laksiyon ko ni mga bungot, be!
5: More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into a

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Ay, Noy.
2: Ay, ano tabi ito?
1: Hararom ining salong na ini.
2: Aw, hababaw man sa nalong. Hababaw.
1: Yes, salamat.
2: Welcome.
3: Matapos ang pirang segundo.
2: Hindi
1: ka gaw, magurang ka man na pato ka.
4: More Sakapi Express. More.

Sige pabala ang pagpangita mo sa mga butang nga gusto mo makita. Pwes, yari na ining imo ginapangita nga dugay mo na ginapangita. Maathag kag masinaw ini, rason kun nga hindi ka na mabudlayan mangita. Hindi ka na dapat magpalayo pa para mo ini makita. Tungod kay, wala man ini nagakadula. Kitaon bisan malayo, kitaon bisan madulom. Kakuntakpan mo, kitaon man sa gihapon. Gani ini na ang imo ginapangita nga sa ulihi, imo gid man makita. Pero maangkon mo lang ini kung magbalik na ang imo panghuna-huna nga dugay na nga nadula.

0: tungod sa kapuraot sang pagpangabuhi subong.
1: Manong driver, kung bata, may plite?
2: Aday, kung bata, wala, libre lang na day.
1: Di kong sabak, Binong.
2: Sabak? Ate, oh, why man nabayad sabak mo?
1: Ate, sige ah. Anak, pungko na sa baka ko.
2: Daw, perte.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Giant makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Team, hinay ang atong sales karon, so kinahanglan na to magbuhat og marketing strategy aron nga mas mulambo pa ang atong negosyo. Kinsa may na idea diha sa inyo, ha? Kinsa may na idea diha? Mangkanor, basig na kay idea diha.
3: Sir, sa idea lang, boss. Kamu, wagod mo yung mga hinanawan. Nakahuman mo eskwila. May pamanang wakahumang eskwila ninyo. Boss, para mo taas ang atong sales, kinanglan natin promo. Natin mga mechanics. Muna itong tirada para mo daghan ang customer nato. Simple lang kayo na kamawagin mo. Wagin mo na gunahunagin.
2: Maayo ang imong idea, Kanor. So kinahanglan, buhatan ko ni mong proposal. Kinahanglan ni mo na isubmit early in the morning tomorrow, okay?
3: Panamay, proposal daw. Ah, boss! Sa tinood lang, boss, no? Pagit kito akong idea, boss. Angal kong mga kauban rin, boss. Kuya, panig idea sa ko. Di ba na kay idea? Ay, wala ko yung idea.
2: Oh, dili. I give this to you, Mangkanor. Kinahanglan, naagyo kay proposal nga ihatag sa kuha, ugma. Submit that one as early as 7 a.m., okay?
3: Boss, wala gilamit akong idea, boss. Delikado atong sales mo, boss. Boss, kusundo din mo itong akong proposal. Iyon na lagi, boss. Pangit, sugeto, boss. Pangit kayo proposal.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: kasi nagatap.
1: Taon? Uy, kung si Simon nagatap dyan, magtuga na tao, so driver, di ba, madagit siya.
2: Oh. Kung si Simon tabi nagatap tigil sa laukang van, iyan dahil pa tabi nagbabayad.
3: Awin na, tiyo. Nagbayad na ako, ha?
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: again, just to touch you once again.
1: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
2: Si Mangkano!
3: Tumubirada, tanlo pa sa okra!
2: Si Mangkano!
3: Kayang makalusot, isang walay buslot!
2: Si Mangkano!
3: Malaoman, pero dili masaligan!
2: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
4: Uy, Mangkano! Guwapo sa imong motor, ah. Pinipret naman eh.
5: Ay, Jimmy, ikaw man din na. Ako pa, mahal kay akong palitan eh. Unya kahibaw ba ka? Kusog ka ni Budagan. Iubertikan ako ng mga bus, ng mga bachelor, mito shuttle, kanang mga yellow bus. Iubertikan ko na.
4: Mau ba? Sugang Budagan na niyo eh.
5: Ako nagod eh. Kusog ko kay kumupadagan. Kaning motor na lang daan. Ako pag yun nag-iapil og motocross, ako nag-ipa-ambak-ambak.
4: Galing nga gini mo mang kanaroy. Kung ako ane, hindi ko kapalit ba?
5: Aw, siyempre, wala makikwarta. Ako na makikwarta. Makapalit yung ani motoran eh. Ako bitaw ni Giba Crydan og checks. Nabili ng checks. Nahulog.
3: Hoy, kanar!
5: Panamay, ang akong asawa.
3: Buhao na daw sa tagiyan ng motor. Asang susi ana, ihatag na. Sige na!
5: Yes, darling!
4: Abi ba na og imuha ng motor, Mangkanor?
5: Dili, oy. Nanitagiya. Ang ingon ako, pohon, makatigong ko, makakwarta ko. Ingon aning ng motor ang akong gustong paliton. Kanang kusog kay Budagan. Kanang kusog kay Budagan motoran eh.
3: Sabatihan, Kanor! Hampong na buka. Ihatan na itong susi pa! Magbalik!
5: Yes, darling! Damay gina akong asawa ba? Di ko ginapasakyon akong asawa. Lahi gina akong pangkaso na eh.
3: Bonsa pa!
5: Ingon gani ko, darling, ay uli na nato ni motor.

0: Ang Burhut Motorworks Incorporated.
1: Burhut Motorworks Incorporated.
0: Naghimo sa mga dekalidad ng salakyan.
1: Ang naghahatag sa inyo sa pinakabago,
0: pinakamadasig,
1: pinakabakod,
0: kag pinakakomportable nga salakyan subo.
1: Ang GA Ragutnot Sports Car.
0: GA Ragutnot Sports Car.
1: Garagutnot ang agi sa karsada sa kadasig.
0: Ang iya body design sini ginkopya sa korte sa nagalupad nga wakwakon gabi.
1: GA Ragutnot Sports Car. May puwersa nga katulad sa bulldozer, payloader,
0: backhoe kag 10-wheeler dump truck.
1: Ini lang ang sports car nga pwede pang negosyo.
2: Kini pwede kargahan sang isda, mais, kamatis, talong, amargoso, balatong, balot, mani, bitso-bitso, kagbay-bay.
1: GA Ragutnot Sports Car. Pwede man pasisihan, pangarado sa ulumhan, pampasahero na salakyan, kagkurong sa manukan.
0: GA Ragutnot Sports Car.
1: GA Ragutnot Sports Car.
0: Garagutnot lang ini sa dalan.
1: Isa sa ginapabugal na produkto sang Burhut Motors Incorporated.
0: Dali na kag magbakal, kay basi ikaw mabayan.
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Tay, tay.
1: Ano? Sa pagkatuntong nga batasi mo? Hala, layas! Layas sa panimalay nga ini! Sugod subong, wala na ako may ginakilala nga bata!
0: Ha? Amo na giniya? Ati, sige pre ha. Maamat-amat ko ha. Salamat, ginipagsagod mo sa akong pre ha.
2: Abaw! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tuwod single ka? Malaon ka na dayon! Sa trot lang, hindi pwede nga nag-cost-cutting ka lang?
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Ang sweet talaga.
6: Para lamang ABC.
5: Pag MOR ang kasama.
7: Kapag may you and me, there's more.
5: Laging it's you and me.
7: More sa gabi.
5: Sa MOR, more sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ang tiyanggi ni Choy!
2: Dito sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang tiyanggi ni Choy!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang tiyanggi ni Choy!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang tiyanggi ni Choy!
2: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, may antipara ka na nga may grado?
4: Daw kabata pa man lang si imo mag-antipara. Nga, malabo na gidaw.
3: Tsakto kagi Choy, malabo na nga mangin kami. Amo na, siya pasuksukon ko antipara para makita niya kung ano ko siya kapalangga.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, salamat! Nauna doon kong apot din sa reception sa kasal. Plastar na kay Kudris Lamisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama-tama yun. I-reserve na ko rin para sa ko ang pamilya. Mayon yung lamisahan ni Kidool kay sa buffet table.
3: Babe, dirita, babe! Ay, salamat, eh, bakante.
4: Ay, maayon na lang yun kay nakalingkod pa ta, babe.
2: Ay, nasa, usay lingkod. Ay, gireserve na ko rin para sa kong pamilya. Ako na nag-iap-ihap na rin mo. Ganun na ako nire karon. Pangita mo nito bakante.
3: Nung, o na may bakante nung. Kanina pa may naglibot-libot, di ba, babe?
4: Bitaw nung.
2: Dili lagi. Ako may nakauna dire. Ganun mangilog man mo. Kasabot mo, reserve.
3: Babe, tindog-tindog na sa tadri, babe. Para makita tag bakante unya.
4: Sige, we. Dini na lang usa ta.
2: Tugaya ba maabot sa kong asawa? Asa naman to? Pati mo mga kauban. Ganihara ko sige text nila. Di man mag-reply, asa na sila. Bahala mo na muna akong kaon nila. Labuwa pa itaw sa buffet.
1: Hoy, Kanor! Nagunsa man ka din ha! Dili man diha ang reception sa kasal! Dili man sa pikas!
2: Pandamay.
4: Da, mau na!
3: Taka na magdasmag, mas hindi maong kasal!
4: Ala, rikawin pa, John!
2: Kalaugaw, di ba rin yung maong kasal akong itambungan?
3: Hoy, Liguang! Pakaulaw, magaglaw!
2: Darling, hulat ako, darling. Balintas pikas, darling. At least nakatilaw ko nila kung lami ba o dili.
3: Sige, pakahoy-kahoy yun, kinaulawan na ka!

0: Habo ko nang magpakasal sa imo. Pagkasal na kaya kita, kaipuhan kong gamiton an sa imo. Hindi ko kaya. Halabaon, masasakitan ako. Tanglay na lamang ang kamot ko. Di ko patapusan ipapagibo mo. Imagine! Gachitorena de Misericordia y Aguardecimiento de Madroño y Belén sa El Nave del Bautista! Halabao na apelido mo!
1: Joke only!
2: M.O.R. For Life!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Buti pa ang computer. Pwedeng mag-enter. Ikaw!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Oh, darling, mo trabaho na ko.
1: Pag-amping si mong trabaho, Kanor, ha?
0: Yes, darling. Salamat.
2: Nakalakaw na si Kanor. Bantay lang gid ka unya. Magpasiksik ko o magpagwapa ko. Tintalon ta ka. Tanawon daw nato, dili ka matintal sa ubang babae.

0: na si Kanor. Magpagwapa ko. Dinhi ko sa ngit-ngit. Tanawon! Dud na to, dili ba siya mutanaw sa laing babae?
1: Kasi ba siya gigpanit citron?
2: Hi! Hi, Pogi!
1: Uy! Nagsulti ko siya sa tinood. Mula akong ganahan. Pagi ko. Hindi ko magpatintan.
2: Psst! Pogi! Hi!
1: Uy! Kanino ba nga manintalay? Naghandyo kayo. Dito ko malingi. Hindi ko patintan.
2: Pogi ba? Pwede ka? Pwede ko kukaroon.
1: Nanghagad ng ganahan. Tanahan ako. Dili ko ni Maoy.
2: Ha? Ano man? Sexy man ko. Gwapa man ko.
1: Diko, kay kanaong kay mo sa kong asawa.
2: Sa ato pa, kung dili may kanaong sa mong asawa, musugot ka.
1: Posible pa. Basig magpatintal pa ko.
2: Magpatintal, gyudi ay ka? Imuha ni asawa ka na!
1: Padamay, ang akong gyudi ang asawa. Pati naman mag-agmake up mo na mag-ikulata ang nao. Padamay gyudi ako asawa, bisip usan na lang mauna-unaan.
2: Kanar!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Dok, nagasakit ang akon tiyan, Dok.
1: Oh, nga man, Jose. Anong ginkaon mo, haw?
0: Talaba man lang.
1: Oh, talaba gid lang. Nagsakit gid ang tiyan mo? Ano, ginlukit mo man, haw?
0: Ay, ginalukit pa na galit, Dok.
2: Abaw! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: MOR, My Only Radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan,
2: chat sa FB? Check! Midnight snack? Check!
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check! Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling on My Only Radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My Only Radio.

0: dili ka pa bayot niya, ha?
1: Dili, boy. Hmm? Wad to ganit kong basketbolan karon.
0: Oh, kada ba? Muna akong anak. Astig!
1: Salamat pa, ha?
2: Mommy, palihog na kong sa akong pom-poms ka ng color pink.
0: Ay, mamay!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy tickets though.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
2: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ay, boss. Asa ta, boss?
3: Nong, panabo lang ni. Akong kauban, ubog, mangugayo, good.
2: Di ka mo sabay, di ay?
3: Dili na. Oh, niya, oh. Dos mil.
2: Uy, pakiyaw. Gandhi, kwartang malabo.
3: Ay na, Metro. Mawala nang sobra na.
2: Ay, boss, salamat kayo. Hulog ng langit yung ka. Minus kayong panaksiron. Abos, daw sa manay mong kauban.
3: Ahubog lang igayo. Ayon na sige nagang pangutanan, eh, musugat sa'yo mo dito, wartahan, manggunigod.
2: Mo ba?
3: Umaga na yung pamasahe.
2: Kande. O sige, boss. Ariglado. Ako'y bahala, eh.

0: Boss, boss. Pwede katulog sa kong pasayro. Baho naman kay Kalo. Huwag rin laban-laban ni Kaluari. Labay ni Mumutindog na ni. Duda ko ani, upaw-upaw na ni. Magsige na magkalo. Tanggalan ni muna ni Kalo ni, masuko ni. Boss, asa ka na pispana mo, boss? Bahala ka din, di ka mutubag. Basta na nakuidusmin. Napag-ipakapin pag-abot.
1: Checkpoint na sila, Sam. Checkpoint. Asa mo nang gikap?
0: Ay, sir. May gabi, sir. Agi kang Dabaw, sir. Hatod lang ako ni Dres Panabo, pasayro.
1: Tama o ba? O ikaw, asa man eh? Ano di ba ni mutubag?
0: Sir, pasensya na hubugin ako, pasayro.
1: Ano mo nang hubog? Wa ko'y labot. Bastos ni ha? Abrihan ko ni Drebe. Ariya. Usa ba na?
0: Hubog lagi na, sir.
1: Usa hubog? Patay naman eh.
0: Usa?
1: Nagkarga man eh kaglangkoy.
0: Sir, wadyo kong kabaluan na, sir. Giplitihan lang na. Iyon i-drop na ko sa terminal. Nay mo sugat.
1: Ibilin na, Dre. Balag dito sa Dabaw.
0: Yes, sir. Yes, sir. Kalaugaw. Langkoy man na ito. Mapasirit ako. Balik kong Dabaw. Kalasgawa to, Tawhanar. Kaisahin niyo ko na.
2: Mang Kalu.
0: Ay, masampit sa kumpangan. Nangyayon ako sa likod. Adya.
2: Mang Kalu.
0: Ang langkoy. Ako yung nakasang taksi. Madamay.
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: do.
1: Bi, sekarang kita terus bumbung sa sin sang sunog do. Kaga ari diri ang tagiya sang balay nga nang sunog. Pwede na to ni mga interview. Manong, ano tong ginhalid na sa sunog? Nga na sunog ni balay mo?
2: Duda ko. Ang ginhalinan sa sunog, guro to, ang kalayo.
3: Puwerte!
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!
2: These

0: Pare. Tapos ganito.
1: Pare, ano ka ba? Meron tayong pinaplano eh.
0: Gusto ko na umuwi.
1: Uwi! Gusto ko na hubarin yung panty ni Mrs.
0: Wow!
1: Gusto ko na hubarin yung panty ni Mrs.
0: Oo! Ang hot na hot ka!
1: Hindi, ang sikip na eh. Ha? Ang sikip eh. Umuwi ka na. Doon! Doon daan! Sige, uwi!
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Ay, pagsabla na daw tagaro. May nagarambol na din sa tula ko.
1: Ayun, tabi tay. Daiuga rin kitang posporo sa ka panggatong.
0: Oh, mag-adal ka magsapna na daing kalayo. Ako nga ni kayto.
2: Nomnay, tapos ka na magsapna. Luwagi daw tabi nga ning dayan ni magparahibi.
1: Yaw na mga tayo sa lamisa. Biyo pang nag-aso-aso.
0: Uhain man digni. Tignan ako ba ka?
1: Tay, adali man nga ni pagkaon na daing maluto. Ta ako nga ilagasap na daing kalayo.
3: M.O.R. For life.
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
5: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa M.O.R.
6: Tayong

0: isa ka estudyante, nagauyat sang iyang cellphone.
1: Uy, may nag-text. Ambe, pasahon ko be. Hi, miss. May boyfriend ka na? Uy, sino ni man? Why man siya nakaregister sa phone book ko? Replyan ko bala? Basi karoon, diskartihan niya ko ni.
2: Oo eh. May boyfriend na kuya. Who you? Maano kaya how?
1: Bao, nag-reply siya dayon. Sahon ko be.
2: Si tatay mo ni. May boyfriend ka na gali ha? Humandam ka karoon magpuli ka?
1: Ay, abaw! Fuerte!
3: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Daud sa maning akong mga tools diri nagkatagman eh. Napay akong martilyo, akong vice grip, ang akong adjustable, akong pliers. Ganong nagtapog na nagkatagman eh diri. Kinsa may nagkatag diri eh. Nangilabot-abot mo ani akong tools na din ninyo uli inyong gikatag diri. Gani akong lagutan ba? Ganong nagtapunog naman po ni diri. Huwag man lang ibalik ni dito sa garahe o sa toolbox.
1: Hoy, hoy, hoy, kanap! Ako'y namong kagana! Kaya naku'y ipangita! Nga naman!
2: Pandamay, ako asawa. Wala man, darling. Muna akong ganaan na balay, katag kayo. Tama din kayo ni darling. Kay wala po kayo pasingot-singot. Sington magkosigig pamunit ano yung akong tools. Tama rin din kayo ni mong ikatag. Dari, ako na lang po'y manilhigan eh. Kung ginaganahan ako ni mo, darling. The best to kayo kang asawa ha ka. Imo yung ikatag akong tools.
3: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment. You're all-

0: MOR, My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag.

0: Check na check! Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
1: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
2: Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
0: Galing-galing ni Kuya!
3: Easy, take it slow. Feeling my only radio.
4: All the hits back-to-back on your overnight soundtrack.
3: More sa magdamag.
4: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: dong, mangutan na lang ko dong ba, dili ba nagalimigason imong mga ba dong?
1: Ha? Wala man?
0: Ako mang unabantayan, tamis kay kag mga ngisi.
2: Ay! Ana!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Mangkador, matod pa sa silingan ba under the saya mong kuno ka?
1: Unsay under the saya? Nga bago ragay na ko itong gikasaban ng ako, misis.
0: Nga naman.
1: Gisaw ko man kunyas pamalansya. Mao nga akong gisinghagan. O niyara kay magluto pa ko.
0: O, oh, sana ba ni Oy?
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am.
3: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Na darling, ipatad na nato ng imong 100.
1: Unya ka, Norog, mapusoy ta. Pamalit pa biyan nato ng bugas.
0: Dili lagi, darling. Kay nakadamgo ko og duha ka bitin. Ang usa ni Pormaug number 1. Ang usa ni Pormaug number 8. So pasabot anak. 18 ang mugawa sa lasto. Munang mupatad ta, darling.
1: Ah, basta dili lagi ko. Kay wala natin pamalit og bugas.
0: Darling, kanang imong isagatos, kumudaog ta, mugawas ang atong numero. Mga mong na darling, dili lang bugas ang atong mapalit. Makapalit patag sudan.
1: Sige, patad ha. Bantay lang yung kag mapusoy ta ha. Bantay lang yung kakanor. Oh, unya, migawas imo ang numero?
0: Panamay, dili man 18 migawas. 81 man. Darling, usoy man ta, darling. Oy, anak magin ng sasugal, darling. Ay mo daw, napoy mapilte.
1: Ah, daan palagi ko? Mapusoy ragyod ta? Kasi yung sayang nila ka sa 100 ba? Pamalit pa biya natutugbugas ka, Nor?
0: Darling, tinood ko na ng giingon nila. Nga baliktad dili ng damgo. Tanawa, akong nadamguhan 18. Ang igawas 81. Dapat, darling, 81 ang atyong itayaan. Huwag magpuka ni sa Jesus.
1: Sa Jesus di ay, ha? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: Baby girl?
1: Yes, baby boy.
0: Gusto ang takata, siksiyong ka talaga.
1: Uy, thank you, ha?
0: Grabe.
1: Ikaw talaga. Uy, ang cute-cute mo, ang cute-cute ang smile mo.
0: How are you? Yeah. Oh, siyempre, ta para sa imo iyan. Ta actually, kung dahil ko mag-smile, dahil nakita ka iyan.
1: Ay, ganon. Ah, sige, baby boy, hulaan ko ha. Ukurun ko.
0: Ukurun
1: ko kung ano ang pigsira mo kasubago.
0: Pigsira ko kasubago? Abir daw.
1: Ah, kalunggay.
0: Kalunggay? Aw, kan, sarong al daw pa ito, baby girl.
2: O di nagsipil yun si Kapita.
3: M.O.R. For life! M.O.R. My only

0: body natin ng mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Oh my god, I'm such a catfish.
1: Hugot pa more.
2: Yung crush ko parang Christmas bonus. Wala akong nahihita.
3: Hugot pa more.
4: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sumagdaman.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, ay ko ninyo gilara ha. Bright na kodo. Nanong tagaan man ko ninyo gingon aning arom. Why bintana? Why aircon? Why katre? Gamay pagyud.
1: Ay, Sir Lito, relax lang. Napata sa elevator. Ana.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo.

0: Tingnan lahan! Timprano ka pa nakapauli!
1: Gen, sunod ko lang ang sugo sang boss ko. Siling niya, go to hell! Gani, ari, nagpuli ko dayon.
2: Abay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello! Hello, babes! Kumusta naman ka, babes? Gibigaw na dyan ko sa imong baho ba? Hindi dyan ko katulog maghayang pag makasimot ko sa imong buhok, babes. O niya, ang imong kuko nga, puti ang tumoy ka ng pina-prince tip. Pagbulubong na guys, akong panit ganahan kay kuana. O sa may mga isuloob ron, ha? Oh, tingog-tingog po niya. Ganun di magkamutupang. Gibigaw na kay kunimbo. Ay, kabalaka. Musuray ko niya sa inyo, ha? Babes, tingog-tingog ba? Babes? Hello, babes? Babes? Ay, nagot pang loon. Babes? Hello, babes? Babes?
3: Hello, kinsa man eh. Nganong gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hello? Police station eh?
3: Kinsa yung police station? Gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hindi police station. Fire station eh? Hello, bombero ka, sir?
3: Ay, kung pinuangi ha? Akong asawa yung ginatawag-tawagan oh.
2: Galaw, gawrong number na ko, sir. Sa ilo ako, sir, narong number ko.
3: Kung sa'yo tagatagan ni mong galawan sa kong asawa, pagtarong niya, ha?
2: Wala, sir, oy, ang akong gigo na ang akong mga apo, taga-anak kong galawan. Akong anak at taga-galawan. Sige, sir, bye-bye, sir.

ka na naman sa tao kan tinang po nagupurot kay pasayro. Igilid go na ang jeep mo. M-O-O.

kasabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang. Na malupet, na nilalang. May ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass, too thick.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, umpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Saman, tot, dito ka tot, kaya ako na lang.
2: Lilagi ko, Mang Kanor. Eh, bahala ka, ikaw na lang. Loyal mong gusong priority, good.
0: But, di mo pututa ka, kapoy na kakastorya do. Sige, bahala ka, hindi ka. Talag sarata doon sa VIP.
3: Excuse me.
0: Oh, dana. Uy, nanadyo na nga ang jindin.
2: Patangpun pa kay Mang Kanor, oh.
3: Hi!
0: Kawang man sa tagahatag eh. Bisag walay takdol. Sige, sayaw na day. Sayaw na. Kanda. Yes, my tot. Ikaw, nanong nanabon man kasi mong mata. Tanawa na, nindot ka mo sayaw. Ilahayog langgam nga balang kiyod.
2: Alakas, tiktumuan na rabako.
3: Di ba ikaw si Mang Kanor?
0: Nailan ko. Sikat ako siguro ko. Pwede mo na ako ulo. Sikat ako. Oh, ganun dahil. Ganun kailan man ka na ako.
3: Kailan kang Tonyo, di ba?
0: Oh, si paring Tonyo. Oh, ganun dahil. Kailan ko.
3: Wala kayo namdam sa una. Ako matuntig palit ninyo ay sa una katong nagainom mo sa balay.
0: Pandamay. Anak man na yung paring Tonyo ni.
3: Oh, kayo namdam na ka, no? Anak mo ko ni Tonyo.
0: Oh, ba? Eh, kamusta lang ko paring Tonyo? Ni-20. Lakaw na gawat sa dyan.
3: Wala ba man ko nahuman?
0: Ayaw na, nagtiwasa. Sige na, okay na ko.
2: Kanawa pa mo na nahuman. Samang ka.
0: Eh? Samang ka. Pilapil mo na baka magbabayad pa. Ulihan na.
2: Wala pa mo nahuman.
0: Sige na, ulihan na. Ulihan na. Pandamay.

0: Oo. Pagting ang kanit dito sang duha kalitse.
1: Ano nga, duha kalitse tay? Kay...
0: Kay ano?
1: Kay isa malang nga, tulitsihan.
2: Kwarte!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, amuyo! Bago matay ni tatangkaw, kitin pa mana na kinyak dyan may sa abarong na. 2 days di ay bago matay. Isungay din punpunda, nakasandaw.
2: Nye!
3: Maride!
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Good morning, class! Our lesson for today is about physics. Sino ang makahatag sa akin sang meaning sang physics? O ikaw, Bintoy, ano ang physics?
1: Ma'am, ang physics, simple kayo eh. Ang kundi kakahapon nag-ulan, ma'am, naglabay ang crack, naagyan niyang tubig sa lubak-lubak, kundi physics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kuryaga ba man yung jeep ako nasakyan? Kusog pa mang budagan ang baoan eh! Pastilan hindi pa. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Nanay, doha ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napay ako isang katapad na yung babae. Pwede na untang itsura. Pero pati baho apong pako. Sana man hindi pa rin goot pa yung kayo. Eh, alimuot pa yung kayo. Kanos pa magkumaabot ang turel. Pwede, hinayag yung budagan. Pwede ka, bagyo. Makaagin yung jipa sunod. Eh, nadyo kumusakayan eh. Sumpa naging ako ng jipa eh.
3: Asa man ganong? Dire na baya may kutob sa puan?
2: Unsa? Anong dire na mamukutob? Nga patuloy lang ko. Siya pagtuloy niya sa kuha. Di ko kabayad ng sakto. Muplete ko, oy. Napain yung jeep nga kagang-kagang na magganin eh. Kung kabalaw lang mo, grabe akong anto sa ninyong jeep. Pati pang iganga, tabla pa gituob na ko. Uwi nga na inyong mga batasan. Isumbong tamo sa LTO.
3: Anong, pasensya na ka ha? Kay, wamami na masahiro ron. Family use man yung jeep pa ron. Tingala ganin Ming, anong nisakay ka, pero ayaw na nagbayad nung. Taga-turil eh, ka?
2: Bawa ba? Ay, huwag sa payan na. Brother, pagkabutan yun din yung pamilya, ipasakay yun ko ninyo. Pandamay, pamilyos mo na yung jeepan eh. Hanoy kayo mong pagpadagan, no niya. Nindot kayo mong jeep. Hamis pa kayo. Salamat yung kayo kagipahits ko din mo, anong kayo mong jeep. Pandamay mo daong ako, basing matitanos pa ko dun eh.

0: Pero kira gumiga. Aryo, pero pasapiyak. So wala. Aryo, siyam-siyaman na pere. O ang mga bata, pre, ogrong ko sa baka. Sa baka lang mga bata.
1: Ay na, no, mga sitwasyon ni man. Nagsakay taganin sa jeep kay kadali ita, pro. Ang kabataan, pasakyon pa sa baka.
2: Abaw! Perte!

0: Pagdiyang Yimichon!
1: Pagkero sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon kag gamit sa balay!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! Mabakal ko malasimo, Choy, isang bulong na pampalaway!
3: Ano? Bulong na pampalaway?
2: Oo, Choy. Painom ko sa bigo ko, ah. Para hindi na siya pagrusunadahan sa iban nga babayi.
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.